Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: Shugaban ƙasar Turkiyya ya ce Turkiyya za ta ci gaba da kasancewa tushen fata ga Gaza. Zaftarewar ƙasa a wani wajen haƙar ma'adinan zinari ba bisa ƙa'ida ba ya yi ajalin aƙalla mutane 100 a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya a kan iyakar ƙasar da Kamaru. Ƙasar Qatar ta yi kira da a dakatar da hare-haren Isra'ila a Gaza. Tsohon Firaministan Isra'ila ya yi allawadai da abin da ya kira ƙara tsananta rikici da Turkiyya da Netanyahu ke yi cikin ganganci da wauta. Isra'ila ta amince da kashe Hind Rajab mai shekaru 5 bayan sama da shekaru 2 tana musanta hannu a lamarin. Ƙasar Iran kuma ta gargaɗi ƙasashen yankin Gulf da kada su taimakawa Amurka. Kazalika Rasha da Ukraine sun yi musayar fursunoni 300 daga kowace ƙasa. Za kuma ku ji cewa Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya ya yi gargaɗi kan ɗorawa mutane laifuka bisa ƙabila ko addini. A ƙarshe bashin gwamnatin Amurka ya haura dala triliyan 40. Ga cikakkun labaran tare da ni Hadiza Bayero. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce Turkiyya za ta ci gaba da tallafa wa mutanen da ke cikin bukata a faɗin duniya musamman a Gaza tare da samar da fata ga waɗanda rikice-rikice da matsalolin rayuwa suka shafa. A cikin saƙon da ya fitar a yayin bikin ranar agaji ta duniya a ranar Laraba, Erdogan ya ce Turkiyya na ci gaba da kasancewa cikin ƙasashen da suka fi bayar da agajin jin ƙai. Yana mai jaddada cewa tsarin da ƙasar ke bi ya samo asali ne daga tarihinta da kuma ɗorewar al'adunta na ƙimomin wayewar kai. Erdogan ya ce ranar agaji ta duniya tana tunasar da duniya cewa bisa la'akari da tarihi da kimomin wayewar kai na ƙasar, Turkiyya na ci gaba da zama abin koyi ga sauran ƙasashe wajen wannan aiki da ya wuce siyasa, kuma tana ci gaba da kasancewa ƙasar da ke bayar da agajin jin ƙai mafi yawa a duniya idan aka kwatanta da yawan kuɗin shigar ƙasarta. Ya ce gaskiyar cewa sama da mutane miliyan 300 ba su da abubuwan bukata na yau da kullum kuma suke fama da matsananciyar wahalar rayuwa, ya kamata hakan ya zama kira ga ƙasashen duniya da su ɗauki nauyin da ya rataya a wuyansu. Shugaba Erdogan ya ce taimakawa waɗanda ake zalunta, marayu marasa ƙarfi da waɗanda ke cikin bukata tare da kasancewa tare da mutanen da ba su da wanda zai taimake su umarni ne na addinin Musulunci. Ya kuma ƙara da cewa Turkiyya za ta ci gaba da miƙa hannun tausayi a duk inda ake samun mutumin da ke cikin bukata. Ya ce za su ci gaba da kasancewa tare da mutanen da ke cikin bukata a sassa daban-daban na duniya, musamman Gaza, tare da kasancewa tushen fata ga waɗanda ake zalunta da waɗanda rikice-rikice suka shafa. Kalaman nasa sun zo ne a daidai lokacin da Gaza ke ci gaba da fuskantar mummunan yanayin jin ƙai sakamakon yakin da Isra'ila ke yi a yankin da aka killace. Ma'aikatar lafiya ta Falastinu ta ce a ranar Laraba adadin mutanen da aka kashe tun bayan fara yakin Isra'ila a Gaza a watan Oktoban shekarar 2023 ya kai mutum 73,407, yayin da wasu 174,335 suka jikkata. A cewar ma'aikatar, Falastinawa 1,273 ne aka kashe, sannan wasu 4,223 suka jikkata sakamakon take yarjejeniyar tsagaita wuta tun bayan da aka fara aiwatar da ita. Baya ga asarar rayuka, hare-haren Isra'ila sun haddasa gagarumar barna, inda kusan kashi 90 cikin 100 na ababen more rayuwa na fararen hula a Gaza suka lalace. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa kuɗin sake gina yankin zai kai kusan dala biliyan 70. Tsohon Firaministan Isra'ila Ehud Barak ya yi allawadai da abin da ya bayyana a matsayin ƙara tsananta rikicin tsakanin Isra'ila da Turkiyya da Netanyahu ke yi cikin ganganci da wauta. Barak ya ce matakin da Netanyahu ke ɗauka da ganganna na ƙara tsananta rikici da Turkiyya ba shi da tunani kuma wauta ce. A cikin wani saƙo da ya wallafa a ranar Laraba, Barak ya ce yana da wahala a tantance abin da ya fi muhimmanci, ko kuwa shiga zabe tare da jerin rikice-rikicen tsaro da za su ƙara tayar da hankalin jama'a. Abin da ya ce yana nuna alamun wata manufar siyasa. Barak ya jaddada cewa Turkiyya ba Iran bace kuma ba Siriya ta Bashar al-Assad bace. Ya ce babu wata matsala da Ankara da ba za a iya warware ta, rage tsananinta ko kuma dage ta na dogon lokaci ta hanyar haɗin gwiwar tuntuɓar ɓoye tsakanin Amurka da sauran ɓangarori ba. Ya ƙara da cewa Netanyahu ya fita daga hanyar kwata-kwata. Barak ya ce yayin da Netanyahu ke fuskantar abin da ya kira cikakken gazawar yakin wajen cimma manufofinsa da kuma fuskantar yiwuwar shan kai a fagen siyasa, maimakon mayar da hankali kan tsaron Isra'ila, yana mai da hankali ne kan yadda zai tsira a siyasance, kamar ɗan caca da ya kamu da sanyin caca. Ya ƙara cewa halayen Netanyahu na ganganci suna matuƙar tayar da hankalin ƙananan ƙawayen da abokan Isra'ila da suka rage mata a duniya da kuma yankin. Barak ya yi gargaɗin cewa gyara ɓarnar tsaro da diflomasiyya da Netanyahu ya haifar zai ɗauki dogon lokaci. Ya ce ɗaukar wasu matakai na ganganci waɗanda daga ƙarshe za su iya komawa kan Isra'ila kanta ba shi da wata ma'ana. A wani bangare kuma shugaban 'yan adawar Isra'ila Yair Golan ya bayyana harin da Isra'ila ta kai kwanan nan Siriya a matsayin wani mataki mai tayar da hankali da hadari. Ya ce harin yana ƙara zurfafa barakar da ke tsakanin Isra'ila da ƙawayenta, musamman Amurka. Golan, wanda shine shugaban jam'iyyar Isra'ila ta Democrats, ya ce harin ya ƙara kusantar Isra'ila da shiga rikici da Turkiyya. A wani saƙo da ya wallafa a shafin sada zumunta, Golan ya ce an sake amfani da ƙarfin soji ne saboda wasu dalilai na siyasa, kuma Isra'ila ce ke sake biyan farashin hakan ta fuskantar tsaronta. Golan ya zargi Netanyahu da kasancewa ɗan siyasa mai tsatsauran ra'ayi kuma wanda ba abin dogaro ba ne. Yana mai cewa ba za a iya amincewa da shi wajen samar da ingantaccen tsarin zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin ba. Firaministan ƙasar Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ya yi kira da a kawo ƙarshen hararen Isra'ila a kan Gaza yayin ganawarsa da wata tawagar Hamas a Doha. Ganawar ta gudana ne bayan hare-haren Isra'ila da suka kashe Falasɗinawa tara a birnin Gaza, ciki har da wasu jami'an 'yan sanda. Al-Thani ya kuma yi maraba da amincewar Hamas da taswirar hanya da za ta jagoranci aiwatar da mataki na biyu na yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiyya.
0: Zaftarewar ƙasa a wani wajen haƙar ma'adinan zinare ba bisa ƙa'ida ba ya yi ajalin aƙalla mutane 100 a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya a kan iyakar ƙasar da Kamaru. Har kawo lokacin haɗa wannan rahoto, ana ci gaba da gudanar da bincike bayan hatsarin da ya faru a wurin haƙar ma'adinai na Zamboye, kimanin kilomita 50 daga birnin Babowa na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya a ranar Talata da rana. Hotunan bidiyo a shafukan sada zumunta sun nuna wani bangare na ƙasa a babban wurin haƙar ma'adinai, inda ɗaruruwan masu haƙar ma'adinai na hannu ke aiki suna ɓallewa suna binne mutane a kan hanyarsu. Majiyoyi da dama na yankin sun ce kimanin mutum 100 sun mutu, wasu da yawa kuma sun ji rauni. Ƙasa ta zaftare gaba ɗaya ta binne mutane, kamar yadda Cedric Mbango, wani ma'aikacin haƙar ma'adinai a wurin, ya shaidawa AFP, yana mai bayyana lamarin a matsayin mummunan bala'i. Ana kyautata zaton zaftarewar ƙasa ta faru ne sakamakon ruftawar wasu ramukan ƙarƙashin ƙasa da masu haƙar ma'adinai ke aiki, in ji mai gabatar da ƙara na Babowa a cikin wata sanarwa. Yana mai sanar da buɗe binciken shari'a. A wannan matakin yana da wahala mu tantance adadin mutanen da suka mutu, in ji Laurent Ngo Baba, jami'in da aka zaɓa a Babowa, ya shaidawa AFP da sanyin safiyar Laraba. Aƙalla mutane 4 daga cikin waɗanda abin ya shafa 'yan ƙasar Kamaru ne, kamar yadda jaridar Cameroon Tribune ta rawaito. An kai waɗanda suka tsira zuwa asibiti a Babowa yayin da ake ci gaba da bincike a ranar Laraba. Ana yawan samun zaftarewar ƙasa a wuraren ayyukan da ba bisa ƙa'ida ba a wasu sassan ƙasar ta Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Gregoire Mvongo, gwamnan yankin gabashin Kamaru, ya faɗa wa gidan rediyon CRTV na jama'a cewa suna aiki tare da abokan aikinsu na Afirka ta Tsakiya don magance abin da ya biyo bayan wannan bala'i. Rundunar sojin Isra'ila a karan farko ta amince da cewa ta kashe Hind Rajab, yarinya 'yar shekara 5 a Gaza, bayan sama da shekaru 2 tana musanta hannu a mutuwarta. Isra'ila ta kuma sanar da cewa za ta gudanar da binciken laifi kan mutuwar yarinyar. A ranar Laraba, Isra'ila ta sanar da cewa za ta fara binciken laifi na cikin gida kan kisan Hind Rajab da aka yi a ranar 29 ga watan Janairun shekarar 2024 da kuma mutuwar ma'aikatan agajin gaggawa da agajin jinƙai 15 a Gaza a watan Maris na shekarar 2025. A baya, Isra'ila ta musanta cewa dakarunta na da hannu a waɗannan mutuwar. Bayan watanni, ta ce wani binciken farko ya nuna cewa dakarunta ba su kusanci

ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.